0: Hello, the last caller. Hello. Hello, ruko yan ati bi mommy Samson lati Muti get. Yes, ma. Ami, ami, ma. O ma gbo.
1: Yo, wa seri. Oro ile yen pe eyan gba le ati nkankan. Ke yan to kokko gba le na o ye ko kokko kun fun adua na.
0: Mhm.
1: O wa very very important.
0: Okay.
1: Awon to wa wo fun ngba ti o se mi mo pa o.
0: Mhm.
1: Ma ma gbe be lo e sa ba tun se. Tele teyan eyan se wa gba le teyan mo pe oku wa nu e se bi eyan o ngbe be lo ti o se po mo ni ti o ba se pe won fe wa wu na ko le mo pe oku asin oku sibe
0: beni beni
1: teyan gbe sale fun ati sin oku to ati kole le lori
0: teyan ni mo beni o ti e po nsale
1: nkan ko de ni sele beni to kolon kan ma sanu fun wa ni
0: ami ami e se adupe ma ki n to gbagbe lori eto gbankan gbinura le toni te ba ri te ba woju agun yin ti ma ri pe ago marun ti roto ndo o ye ki n ti dagbere lori eto oni cinema agbele wo kan ti mo wo laipe yi onte loruko e onte fun anfani eyin ti e ba ti wo e gbianju lati lo wo film yi o ko wa ni orisirisi eko nipa wi pe ta ba fe gbale papa julo awon owe document to ba ko fun akaka tinu de teyin ko ye wa daada ko to di pe a ma sanwo ile gbogbo ifadere eni wa fa awon wofo loro le ninu cinema yi ewe ma je nbe tan fun yin e gbianju lati lo wo cinema ohun onte onte ni oruko cinema ohun mi ni ni ori ofe lati gbe ipe kankan mo lori eto ni role ti toni ṣugbọn mo nero ipa ti re eko kan bi meji ko lori eto wa ni role ti toni eku eto anti blikis re wa mi ri mo wisdom ero eyo la ba sese mu ri message yin eku eto blikis md fuja lati brigade sese mu ri message ti yin na
2: ira
0: ti ni hello ah orebete
2: eni mi awon sita e to ba
0: oni yan se olobe se gbogbo yin te ba fi fe je lori eto gbankan gbin ni role ton ye se adupe amo lori emi ni ma wa yin ni ma ba lase edumare mo ni ro pa ti re eko kan abi meji ko lori eto lasiko yi gege bi mo se ma nso fun ani gbogbo ojo ru yi pe ka tubo ma kun fun adura igbe ayewo oni lo adura tori awon ton fe se wa ni bi awon na osun awon na owo mo gba ladura pe idamo kere o to bi koni koyin koni koyin mi na titi di ojo mejo ta ma pade lori eto yi ape rire yin balikis re wa mi ri mo ni ke pe mi ke rire owo e pe mi ke rire omo e pe mi ke rire aiku ati alafia ti nse bale oro ka tun fayo pade lori eto yi lose tun bo